0: kolenji ning ñu kimaja ko soman ako ñor ba isioni la woga koroni ak kebioso ko ñor mo ngare ak pandap tay ko ñu ge moni ak e jeng wak sa bet ne bobetu ci kemi tay ako soma ko ka ndoy tabe me ale jo mama je ko taro rungut ne gi wire ne borngo mama je ko taro rati ke tum tay ngorani ne nge gurtu yene wuni ko tum dage rati amune ko gas kini ga ma ga na mo gas len ko tongal lol wogi soyli ma ngala ne bako tit o gas ko to gas kemi amme je o be ko tinak mami ginere ruo ko mi amme jo moy wa le jo ki me je no ki me je nin o le jo ki me ge ni agni ya me ge no agni o ge no o liani ko to banga nak banda ta ne ba eme
1: tout ta moi en emo fm
2: edwin arab tanui ko bata eric